0: ogu obi obi fo obi wa adwuma ma obeso osisi no obi su kwaye obi adwuma obeso owia no iti nimdie bia lo ni asase so ena me ne wukasai obi a person ne obeyeye obi a person ne oyɛ no ebekɔso ama no but onwin ne yonko ho obi tumi chini nua no de nakwagye sikaduo because onwin ne ho iti nimdie bia lo ni asase so ena me ne wukasai papa ba cho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: ose ntanka ni nkontompo
0: ose ni sase ejeni mu pa ose mi donyame ni ade no no wafa pa wafa ade no a obi anim se esimesi ni wafa ade ose mi donyame ntanka ni kontompo ani atro because ani obi aye biara no opese obeye yenti okum ni nua po ose mi donyame yem na mi kuno owia ni nua de ose mi donyame yem na mi wia ofo ni nyonko yire ose mi donyame yem na mi fa no obi akobwa adwama ya basesi a ni woni ko achi se mi donyame me mo adwama ye wudi na du ahisi ose mi donyame fa de ne ye because in some kind of kontompo yanko
1: ni awudie
0: ani awudie na awudie ye chini pan ye kuni pa wani muno so obi chini pan obi ye ni nua bone a onwe ho obi wie ni nua dia onwe ho awudie o twa tra tro so se yenko kono onwe ho se awale ye onipa iti asie o yemani ku jaina ne mabe sei enipa ni so ba dwene ho no dia wu onwe ho obi twa tro ni awudie papa ya koma me
1: ne krono
0: ani krono
1: ni awale sai
2: asemba fm
0: obe bo krono pa obi sei adie nti so ye no ye

0: is mwebi arabe buwao. Na wo di dina tem. Uwe ni mdiye. Uwe ni mdiye sana wama nube chai.
1: Yes.
0: Obi wo ye sofo. O ti asura na eko. O ye wea na ye sey. O ni ni mdiye wa mini suna wa tine mo. Ti mini suna wa tine bia na eko. Mm. Nemi kasache o nye.

0: And then obe bu na ten na wuso be bu aten. Se nipa no ka chere na wanti a.
1: Asempa FE.
0: But one can chere ne dia. Sa tembo no so na ba.
2: Yes.
0: Nemi ka sa chere o.
2: Amen.

0: say now be penny or William. Samina unya hoden. Na adwuma na we say ka o see dan bi see wa. Say ka o bue shop bi wo a. Say ka o share wo ma wo school a. Nka na wo ma e ba be show. Say ka sa shop le be mu aduane adi. Say nka sa company na o bue le be show wo fie.
1: Yes.
0: Wo bue she. Awale na unya na de bia uku ma uska kese no. Utumi di bi to ho a. Nka uku adwuma say ye no. Utumi di say ska le sponsor ye.
1: Yes.
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine krasi.
1: Yes.
0: M1 unu anuman didi watam. Because one brani ye. One kaya